0: wer kwaro
1: alishani winyu gogo
2: mar me pacho
0: iti winyo ikre wer kwaro
1: alishani winyu gogo
2: mar me pacho
0: iti winyo or radio.

0: Tura yara yengo bol joni tamodo anapur tura yara yeng anapur be tura yara yengo bol moi pemodo ya. Ni monono kaya ni ni moni ni purba pemodo ni punang mede.
1: Old radio.

Tijo mamu lo en kobe komiteen en wego da ho mere on de bo chu nyere be me do mona jo don wono da jende ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no ngabe di baro baro bara wa be de pa pa pa gin mon da ngomi sho pol ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a alwa ka kwa te be on ite wit ke de o ni e wuri maki kana no ni pe ko ti ye a wuwa tina man yamu log yu ko a don ka yini biru matu kwa pinge yu komi mora goye yeri yo jode duongo mwa ngeo kita yini tuwa yu kere shilim yen gubu da don wope iye giri kagini yepe iye giri kagini yepe kakobe komi loni tijo mamu lo en kobe komi tiyen en wego da omere hot tepo isu nyere be mimitu mwone jo Don bolo da gente que era reggae Gin mon dan kamar ko reggae Tenu nga be di balo balo bala wa be di paga paga paga Gin mon dan ngomi yo chwa pol tia toy silim Kani manu di nwa be di wogen ni pilo pilo pili gila ji a Alwa ka kware te be ongi te wit kere o Da wuni maki ena ko bi wuko bi shani Ke ye wunu winyu duwani kinu jok Don beru kere bubun Kai beri diri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.

0: Radio.
1: I know we got Gina Pulatin, me a bar globalum, why yet? Between my local dagger, when I'm a long while, you look about a full kiriba, how pulling your magina mumual, Bambala Tinkiri, get a gin of Mumbara, in a pony tail weather, bang it a little, but one down upon Anye, worry,
2: Dapong itel ka worry di yuma.
1: Ida ko ay kira.
2: Mira, rarmera.
1: Batu, pangilya. Batu, pangilya.
2: O pangilya ka worry di yuma.
1: Lama daga lama. Ni ba ang tingmara yung mera. Koko nyo alo, tari tako yoteo. Nga nakaribole nyo mo kiri tura.
2: Ini malam lagi, dua itu rebut tinggi nyai nyabaju yo. Kata ini dia kalau nak kau nyipai kongori, ini pengide bateri
1: pengide.
2: Dah pengide kau beri dia mak.
1: Bapa turun ni mak, ni pak. Kata ini bang jalan jalan, mana nuomar, mati oneng. Uri bang nyama nyama.
2: Ata kau ti mak kita bang. Limu mian tu turun mata tak kau ti mak berba. Jangan mian tu turun mak ina tak kau ti mak kita bang. Lima mi atun tur
1: kuning aliot kata kuning aliot kata dog beti loba gor teki yutor kata liikar unika wanyi ni upono darling beler lo karti yutunya dia beriar lo gaya lo kacau karo kana kana ba
2: kupeot anen ba we ma we mi atun mama
1: arro kupu dapat beriar lo jodi o kacu nyuma lo kacau anen kupeot karo kana kana ba
2: oh oh
1: tato kere cuba cibu le lo ni. Uga pula dago pinwalia. Medi tiwele te diguli. Wele te pagio. Medu mi uwi julu bilo. Wele chopeang. Anu kongkona nuang. Ajura lei. Chomaninga. Pagwin kopi kanti. Kopi mato kami. Chomanini.
2: Ni winyo tiwele winyo.
1: Tiwele bai tamaya mwini ba.
2: Winyo tiwele winyo.
1: Tiwele tagyena mwini.
2: Tiwele maa mwini abaya baya.
1: Kwae mumu ake jie.
2: Maa mwini acheu cheu.
1: Kwae long wiki di.
2: Nenu kuli yore pe.
1: Kuli lira muli asa twal.
2: Tini yore pe.
1: Tini lira banyo asa potiri. Kali loka mwini acheu na. Kwae miu kuli win ba. Kwae miu ngeo tiwele. Nui lule bura twal. Ikoba ningo atat. Loka ta. A tin kina pa ye. Koba ningo atata. Long ming. Tin kina patam. Koba ningo atat. Loka ta. Tim kina, kono nyaliyo tata kono nyaliyo Atatwa wati loba koro, kekwe yoy chot, lete li ikoro Kuni chaka nye ni upon
0: Iyom yej kere wer kwaro
3: Alishani winyo
4: kwa Marme pacho
0: Iti winyo or radio